Anu muna si siate wanan le yasam kusa ho amuna yeye si se ya sama kusa aha si bana tanda diwo umbu sa tanda na e sama kusa